hamakashwarum allahum fiyawa tiyabamihun du'akum alukankum ule faraytakaki tiyabamihun na ifada aluntake fahe tiyabamihunni tedubuna mihun kamgavanama tiyabamihun nang ifaraytang hijab deto nikan tiyabamihun ifaraytaka.

tiyabaa mihun etakecce tedumaga govies etakecce tiyabaa mihun nakat tabae nuwanate etakecce tiyabaa mihun govies nuwata nugowa hanu tibbas tiyabaa mihun nan hama hama wegen wee.